STEM. Ah, yon de komosi. Oye ko beta nga kalpakata ya li kofi. Po na ko sona na mobile na yo. Vraiment, yebite ke mobile na ya ya nga kartye. Pasaka politiki.